Lagi iborogata ang kinasi. Sa sanaw siya ngayon ka, tumtunay po. Iborogata ang istuyo, istuyo, istuyo. Iro sa kansa sa nang kang romanake. Sa sarangan kanyang pasugatan siyang mariko. Sinosin siya, mariko, pantari po. Nanging purukata ang kinasi niya, which you under laras for on is, tentu sa katilapasakan sa sanang kang is, may kata. Sugeng siyang kakamayang ning, nabay manopo maniko iyang. Tiga kami po samsi wonten perembayan, sugeng siyang ibu. Kami po hanay nga wonten ning kijang, sampun tangguh menikah ibu ibu anak mertan nanti kebereng suantan ibu kalaturakan sugeng siang hugi aku mbak Sri wonten Hasanudi mbak Tri ingkang wonten Demak terus pun di mbak Tri suantan ibu nikdu sakit kebereng saking Demak wonten menikah cobi sakit maafi menopo menikah siaran streaming makatan.